Sana zazogone kana na zodi kani mchibaru henyam siuno. Tamiris moyani na Lorena nyat. Baze seren mapin makumatatu 8:30. Kunza kulukupi tsoku. Agarama kumatatu na libozi. Inguwa yache.

0: na cerimónia de encerramento da 8ª Sessão do Parlamento Infantil, que decorre desde ontem na Assembleia da República. Uma em cada 10 crianças menores de 15 anos de idade já foi submetida a formas severas de violência física no país. O inquérito demográfico de saúde de 2022 mostra que muitas crianças continuam expostas à violência física e verbal. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Sais, diz que os números são preocupantes e mostram que ainda há muito trabalho pela frente.
1: Cerca de 55% das crianças de 1 aos 14 anos foram sujeitas a alguma forma de disciplina violenta no mês anterior ao inquérito em referência. Aproximadamente uma em cada 10 crianças foi submetida a formas severas de violência física. Estes números mostram que ainda temos muito trabalho pela frente na proteção e promoção dos direitos da criança.
0: O ministro da Justiça apresentou na 8ª Sessão do Parlamento Infantil Nacional o relatório dos trabalhos realizados pela instituição no âmbito da proteção dos direitos da criança. O ministro da Justiça defende medidas coordenadas para travar a onda de violência contra a criança. O Procurador-Geral da República diz que é chegada a hora de passar do discurso de combate à corrupção para ações práticas e concretas que tragam resultados com vista a travar este mal no país. Para o efeito, Américo Letella defende uma atuação exemplar e sem contemplações dos órgãos de administração da justiça contra todos os atos de corrupção envolvendo servidores públicos e não só. O Procurador-Geral da República fez este pronunciamento esta quinta-feira em Xai-Xai, no ato de inauguração do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Gaza. Américo Letella pede o envolvimento de todas as forças da sociedade de modo a resgatar a ética, transparência e integridade na gestão da coisa pública.
2: Uma sociedade não vence a corrupção apenas quando prende corruptos. Vence-a quando deixa de produzir, tolerar e proteger comportamentos corruptos. Pelo que a responsabilidade é de todos, daquele que exerce funções públicas, do empresário que participa em concursos e contratos públicos, do cidadão que deve se recusar a pagar ou oferecer uma vantagem indevida, das escolas, das universidades, das organizações religiosas, das organizações da sociedade civil e dos meios de comunicação social. É responsabilidade, sobretudo, das instituições do Estado, que devem ser as primeiras a dar o exemplo de integridade, transparência e prestação de contas.
0: O Procurador-Geral da República falava esta quinta-feira em Xai-Xai, na inauguração do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Gaza. Moçambique e São Tomé e Príncipe pretendem incrementar a cooperação no domínio da economia para o alcance da independência económica dos dois países. Detalhes com o jornalista Vítor Rufino, enviado especial da Rádio Moçambique a São Tomé e Príncipe.
3: É uma pretensão apresentada há momentos pela embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Moçambique em São Tomé e Príncipe, Osvalda Joana, nas vésperas do arranque da cerimónia solene de tomada de posse do Presidente da República santomense, Carlos Vila Nova. Neste evento, a delegação moçambicana é chefiada pela Primeira-Ministra Bem-vinda Levi, em representação do Presidente da República, Daniel Chapo. Boa tarde.
0: Boa tarde e bom trabalho. O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, considera Facim como um ponto de entrada para o futuro no âmbito da introdução de novas tecnologias e da era digital. Em visita hoje a Facim, Chissano destaca o relacionamento entre o governo e a população, que ganha cada vez mais aproximação com o uso das novas tecnologias.
4: A coordenação que existe entre o governo e o povo, quer dizer, o governo está a se chegar cada vez mais perto do povo e aprende do povo e dá conhecimentos novos ao povo. Então há um relacionamento que vai crescer e que promete para o futuro.
0: Joaquim Chissano enalteceu o facto da juventude estar a acatar a palavra de ordem do governo virada à inovação e necessidade de empreender. Por sua vez, o também antigo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nhusi, considera que a FACIM constitui uma oportunidade para o reforço das ações viradas ao alcance da independência económica do país.
5: Nessa rota da independência económica, então o país tem que ir captando pouco a pouco, aquilo, capitalizando pouco a pouco os avanços, porque a independência econômica é uma batalha que, sem fim, vai andando e também acompanha a tecnologia.
0: Antigo Presidente da República, Filipe Nhusi. Foram as notícias já a esta hora. As próximas, às 15 horas.
6: Antena Nacional. Angari masoko muchiputukeze mshitenderano ne Guriguru Radio Msambiki kumaputu masoko epanguwa mbiridze kumasikati anu kudaivi. Ziri kuita izuna pambiri mseso wa mitanatu 14 hora jinoseji minutu shumabase chute emisoru provincial umanika Radio Msambiki kubva mshitudio mchimoyo. Ndamu zisa kare apurutani kuti kumasuleke masoko utaizupi ndamu mbungano. Mbungano ya chine nyamasuno ya kalingana makamaka. Nemazuwa manomwe, emwezi wa mavuvu, kana kuti seti de setembro, tsiku ye arwi hondo, shoshiro kwa shwe kusunungura nyika. Tanao muno maduka, kana kuti makamaka awo, akarara manguwa ihi. Nduwa anu majinji, takuda uditi ya pasi mukana, timbota nga kuzwa kuti, ngari pisoko guru, haru kutu nzira nyamasunu. Ndinoti manyange muchaita wani
7: ne inini ndinotamba ndeipinda muno umuteionana kudai kuti nyama iri pamwepo
6: chungamidzai purutani motsa zina renyu rakazara.
7: Inini ndiri pana apa ndinodainzwa ngekuti Mario Manyange Kampira. Ndiri kombatente werisununguko wenyika ino.
6: Kiro kwazvo. Amweni yari muno ngachimarizene. Tsekuru achimarizene muchaita wani.
8: Tinotamba. Kariyo imimi.
6: Tiri nani chungamidza yapurutani.
8: Aiwa tinochungamidza matima yasi ya unyika. Ini nonzi David Shufa shimarizene. Veteran Duluta Deliberação Nacional.
6: Zviro kwazvo noona kuti mazwa purutani ndiwo atinawo munomu zviro kwazvo mukana uno uwe mbungano ino i yakaringana nemazuwa manomwe emwedzi uno uwa mavhuvhu zuwa rearwi ehondo yekusunungura nyika yemusambiki. Techitanga ndienda kotanga kuti kuti titange kama zviro kwazvo ho kwamuri sekura Manyange. Pamuri imwimwi pamuri popo hapo. Semuri kuyo hondo wakarukwa hondo yekusunungura nyika. Mazuwa manomwe emwedzi uno wa mavhuvhu anotsa chinyi pamuri?
7: Mazuwa manomwe emwedzi uno wa mavhuvhu maybe yakudaroko. Anopanganidza kubhuya rusununguko tingati kupera kwakaita hondo munyika ino yemusambiki. Izuwa rakasainwa kuti kubvira zuwa ranyamasi runo rechinomwe remwedzi wa mavhuvhu hondo musambiki muno amuchina yapera.
6: Zvida kusa kuti tsiku yakasainwa chitendera chokupera hondo, hondo ipi yone?
7: Ihondo yainga iri muno umu yana yemusambiki neyapambi yenyika akanga ari munyika muno
6: Maputukezi.
7: Ndiye
6: makarwa imwimwi yone?
7: Ndiye ndakarwa inini.
6: Makairwa?
7: Ndakairwa.
6: Zvirokwazvo. Ndomboenda kozwa mbvunzo umwomwo tsekuro achimarizeni. Tomboti tsiku inotsa chinyi kwamuri kamari makagara zviyeyi.
8: Ndiziya dia sete.
6: Ho, mukairingira zviya pamuri imwe ndechopi?
8: Mukairingira.
6: Inoreketa chinyi kwamuri?
8: Inoreketa kuti isusu tanga tiri paubvinyiriri. Entawo dia sete yona iyo ndiyo yedu takabuda mumvura yekupisa mwedu tanga tiripo muyomo. Purike nguwa ya maputikizi zaita yona. Isusu tangati singa onepe kungwe wano.
9: Murukutsauti tangati singa onu wikita inga anu. Taya unu inga chini, zinyama.
8: Taoneka ninga zinyama kana kutitiri imbwa. Si. Saka, zuwa iro na iri manji. Ndipo tese taka zodakara kuti afinal. Kunze kuno kunaru sununguko. Entao puriki ni zuwa ridu taka sununguka.
9: Umwa numafunzo daombo ita. Imwimwi chake ita kuti hai. Mujipire kupindira wa mbwiti kwiti ili. Rokuru huisa maputu kezi ya no aya kuti abude muno nyika izo sununguka. Chini chake ita kuti mujipire kupinda mbwiti kwiti ili changami.
8: Taka supita mbwiti kwiti ilo na ili. Munyika muno mukareko. Manga musinga kariki zakanaka. Zizinji zaitwa. Isusu tanga tisina soko. Kana kuti chekuti o kuti tingu bati dange apa. Zese zinenge zakudini taita kuiti kusukumizwa. Itai chakati. Zedi isusu zakufunga tega. Tanga tisinga zikwanise. Tanga tisina mukana yu. Wanga tisika tipase mukana wakadari. Saka. Zese taita zakumanikizwa. Si.
9: Sekura manyangi. Umu mfunzo.
7: Onde. Zainga ziri munyika inunge izi. Inda kakura ndi chizuona maputukezi ya munyika munu. Maputukezi akanga echiti shupa isusu alizienyika ino. Kushupa kekuna sa kushupa kuia. Anababa edu. Nana tsekuru zungwene zinda kaona nana mkoma. Ayende sikuwa kubasa rainga risina mtengo kuti mwezi wapera. Kakuti kwa hii unotambira kwa inga kusina. Zinero raizu kumutaratu. Munhu mtema isusu alizienyika ino. Taishupka mshupiruko munu kuti wainga usina popo wa igumira. Raitambuzika maningi. Hino nge kuti munhu takazuti akazuti ya gara. Amweni edu akatanga. Ngekona dambuziko rino iri. Ngekona dambuziko rangari munyika muno. Amweni akazoti dududu wangari haiwa. Izi zanyanya. Kako ita opfunda mtete kwenda okunyika zirimu duze muno. Amweni aito gara zukwata zukapata munyika muno. Amuna mugari otiri kito munyika muno. Mugari ito zodini ate rini. Agara pasi kudaro kwa angwene akazuto buda munyika muno. Enda wa munyika zirumu cheto muno. Muduze muno. Kudako ufema kuna yeyo. Asi kufema kakona. Kainga kakundo ufunda kutitine itawani. Nginyika edwino. Angwene akazona zanura akaona. Ngoti muno umu maendo tine mutori mubare. Ne papi mungaoneka makati ututumeshi buyasha nuatanatu. Masumba. Mainga mune mapolisa ito vima kuona. Zikwata zuma grupu.
9: Maporisi.
7: Aito hamba kuhamba. Nga imu nasika zuto simila chuzo chuporisi zo. Ando muona makati ungane kwa imu rukupangana zo politika. Kwa kato sumba.
9: Zo sumba kwende sobi manji.
7: Kwa kumajeri. Amu ni kwenda kusantumea. Santumea waende ya uwi. Ya izgi santu mea.
9: Waende kudini? Wawui kufile?
7: Kufile. Kukurawa. Ya izgi santu mea. Wakaenda santu mea. Waende santu mea opetuki. Unungo wabatu kwa. Ngwaimune apana niche maireketa. Kutosongana wuka mama. Songana mrukuto buya wamaka ni mrukubuya. Mrukupanga ni ipano. Masungwa. Aenda ni mwaguma iyo angati ndiona ae. Arukubuya ngezo politika. Firimu ya. Ndiona ae. Matuenda santumea wakasungwa hapo hino wakatuenda hii wakazuwaenda santumea narinize
9: shuda kutisakuti hai nguwe kone jwazi vya hai tomboti hai jwazi amanya angi ator huwaenda santumea amshatele nguine ngu
7: watuenda ucha uizi wangarangara kungarangara kuna uchazo uyazu waenda santumea apetuki watu roa hino anu wakazo na zwesezo kakapela nguwa ya kareba teitambuzika. Amuni akazoita onzero zao omba omba zvikwata munyika dziri mudhuze munodzi ate kuzoitawo zano rekuti anhu ano ngatitsetse kuarwisa maona manje zvikwata zviya zvakaungana kozouyawo munhu akandosanangurwawo ari baba munderani tiri kundozwa ano kusanangurwa ngokuti zvoda kuita zvokusanangurwa kuita munhu unonunura anhu azhinji anhu aita zvikwatano akagara ofundisana hino uchikwata uno uhu wainga usina kubatana vanga usina kubatana akazogara pasi kaubatanidzwa ndiye musharuko tabva kubhuya uno baba edu ano aya kutinadha kufunga kemuri kuite kukwakanaka zviro kwazvo kuda kurwisa nyika ino so chikuru chiri apa ngechekuti zvoda kuti kwai tibatane tiumbe chiro chimwe anhu aya haazi kuitirana hasha kaubatana kwiya kaugara pasi kaubatana ufunda hino tingadini isusu zano riri apa ngerekuti anhu aya kuti tikonekane nawo ngokuti madzitsekuru edu amweni akada kubhuya nawo maputikezi anaya ngemuromo kuti imwe zvemuri kuite zvemunyika muno nyika inonge yedu iyi nyika ino isusu nyika inonge yedu imubudai muno isusu tisaridzei nyika ino ngati ya muri kuita kasoda nyika yani
9: zvakakonera
7: kukonera amweni aitofa kutoura kubhuya kuti kwaibudai muno ndiwaniwo akada kureketa ngemuromo zvokorera hino ndopaakazoti anhu ano aya adi chakanakaya kwautofunda kutoendawo muchete mwomune nyika dzetakagarisana nadzodzi amweni aenda Zimbabwe Rudhizia kuchazwi Rudhisha amweni aenda Malawi amweni Zambia kundoumba zvikwata zvinoizvi hino azosongana asanganiswa kausongana kauzosongana nababa Monderani angati hoo izvi zvemuri kuita zvino izvi zviro kwazvo kamhare nyika yatorwa chizviripo ngechekuti ngatiite chiro chimwe tibatane hino anhu anhu aya tinaita ekudini ati kubhuya nawo ngemuromo tada kuedza zvakorera chiripo chii su ngatiite zvokufurana nawo ngepfuti maona manje
9: amanyange
7: nerama
9: imume kuti muzoenda muhondo iyi
7: oh.
9: muzopindira muhondo iyi mugwitigwitiri iri makaita zvokuzvipira here kuti hai ndida korwirawo nyika yangu kana kuti makaita zvokutotorwawo kubambidzirwa kuti enda
7: inini ndakadai minhu sendichi 73 ndakatorwa ngemuzungu umweni muputukezi ndoenda manika penharonga kunoti penharonga kwiya muzungu uno uhu wainga wepidi waitochengetwa ngemasoja ndisingamuzivi kuti ngopidi mwana wakona unditora ndiendepo ndagumepo ndakasenza mwedzi wangu umwe nehafu
9: maienda kwomusenzera
7: ndaenda kwomusenzera endao ndasenza paya ndakazopwanya parato mendaisuka munomo endao muzungu uya uhu waita basa rekuuraya anhu era pachiputukezi anoti fuzirero wainga wepidi waitochengetwa ngemaputukezi masoja mairi masoja aya ndo panguva yaakandituka muzungu uya endao masoja aya pane wainga nemweyo kwawo angati unoziya chiiwewe pana apa vaenda manika kubasa iwobve iyo pana apa iwewe tiri kukumbira kuti kwai newaiuya uzogara nesu ndakaita zvokubiwa ngemaputukezeya azungu pana amweni ane mweye kwawo kaunditora kaukanda munyuko ndikanda munyumba maomo andikanda munyumba maomoya kautakatira ndirimo hate zuva do usiku ondibvurira kuti enda ungazwa motokari unonga waitinhira susuri kwako yopauka kupenharonga kune mapuranga kuyayo ini kauhamba nousiku ningazwa motokari uri kuuya motokari dzainga dziri yainga marandiro majipi ya zhimuzhimuzhimu ini kautopauka ndaamushango pfe mapurangemo yadarika ndopinda mushitarada ate kuuya mumanika vhozho ndazoti vhozho umanika ndobvemo kakuuya te kumba kamabvita iyo kumba kwange ndakabarwa ndagume ndopinda kazozwa kuti kwai kuna ana mukoma ari kuhamba munomo kuna ana mukoma hoo ndingati inini kuda kuti munhu aendeyo unoita wanhu kuti apeno kudai ungazvipira ungadai ungazvipira mazhe anhu akona anohamba muno kwai anogara mushango aana pamuzinada hino basa razvika ndari kurwira nyika inoti nyika ino isununguke ini kautobatwa ngeshungu ndakatsvaka ndenda ndosongana nemukamarudo amweni waizwi matsembe namupoha airi ngati ininiwo makadini kana makadini ndaidawo kujoina ngati kujoina kudini ndaidawo kuendawo kwenyeke munogareyo udakwenda kuenda kuite ngati ndainda ndafunga kuti ndibatewo basa remuri kuitero kakunditora masoja aingari yairi kaunditora kakwenda neni pokopeya kwenda mushango gumemopfeya zvikanzi ndipo munhu metinogara gume kwatobvunziswa wahambirei munhu uri kudii munhu si munhu atiri kisadza isu hamuna sedza muno nei munhu ndamuna iwo wauya muno vati kwai woda kurwira nyika ino kurwira kusununguka munhu amuryiwi munomu ndingati nadhai ndoponawo zvokupona kemuri kuiteko ndo zvino ndeitawo hahu kwakutotorwa kakuendeswa kuchinyumba kaisi kupostu akuendeswa kupostu kuya zvikanzi yawo unogara panapa nikaugarepo maitonga muna amweni ndotoonemo nehobhi dzekuziya zva ndatobamba ho ndakati ndagume mafinari iya mutiri nenho arumuka nende itamba nawo yamweni yakuno kwautonanemo nawo mangwana fumira wakona kwakazoedza here muno uno usiku techerarirapito ngati kubhuyai toenda iyo guma uite zvaanoita kwai masipoti kudindini topedzepo kuda kuzoti kwainga nene matabicho here kaizi kwai radai maenda kumatabicho hakuna netabichozve kautenda kwetaienda kwaizi kumapfunziro kwautopindawo muchikwata chimweni chaifunda indamo gwidi kwautofundawo nawo maona manji
9: saka muri kusauti makaita zvokusvipira
7: handisi kusunga
9: ndakaita
7: ikutsvaka hana mukoma zvinotozika nei ndeireketa kudai anondizi anotondiziya
9: tombozwa achimarizeni achimarizeni kuti muzenda mubwitikwiti riri makaita zvokudini kutorwa here kana kuti makaitawo zvakaita amanyangezvi kuita zvokotsvanga yaka kusvipira
8: inini ndakaenda nebaba vangu emino 1967 ndakatanga ndaenda atiza
9: kwenda ngasai kudai mukombo pamuri
8: ndakatiza kwenda kuZimbabwe ndasvika kuZimbabwe 67 68 ndopituka ndouya 69 ndopituka zvokuenda kuZimbabwe komo ndaitiza mutararo ndiwangu ndaitiza indau ndazopetuka muna stentainyu astendidoje indau pamwe ndakazosvika manje ndakazosvikira nyaya yakuti kuna amano ari kuno
9: mukombo wangu auringire pamuromo panyepo
8: kuna amano ari kuno indau takazoenda zona ya Rio Muira endau zona dhemapembere endau anga aliyo mudhara aidainzwa cheshanu anga ane wana wake wana wake wanga waendeyo endau inini pangu ndakazonzwa izona izvo endau baba angu akazonzwa kwanga kwakaitwa reuni yawo takaiparticipa reuni yaure paramadza woitora ate madzanovhora nousiku yanga isingaitwe
9: masikati
8: yanga itwa usiku endau tazosvika ikonako endau wounzwa reuni yawoiya baba angu endau baba angu akazoti inini ndachembera ndakura so kuti panapa ndinani ndina mwana wangu yainini endau mwana angu uyu ari pama endau kwaku nditeregare ingwandi ininiwo ndichiti ndaidi ndaizvitsvanga ngekuti ndaitisa kairi kairi kuenda kuZimbabwe ndaitisa kukweza ndaitisa chibharo taibatwa mutarato endau nemusoho
9: mukombo wongu
8: nemusoho ndiwo wangu ndaitiza endau pronto dai ndotopinda ndakaita kuenda zvandega handidai kuita kumboma
9: hamuzi kuita zvokutorwa ne makaenda kozvipereka
8: mwega
9: kuti ndiri kuzvida zviro kwazvo
8: takazosvika mbhazi muya umu ndakazogumana wamwene taifunda nawo kuchikoro pachibvuri wanga warimo endau tichito endau ndiwo akazondibvunza kuti munhu mushamwari zvogara zvakona ngeizvi ndakadwa kumboedza kuda kuzotiza imona omu ngekuti kwanga kune kanzara manje ndakazozviona kuti epa takazoziviswa kunzi epa munomu kuda kutiza dzimwe nguva zvinhu zvinokuendesera pakaoma endao zviri nani tidini tikombiriri endao ivarida tirakakombiriridi endao takazokombiriri kubvira ipapo muna stenta yedoge totoenda kuna shingweya tosvika kuna shingweya topedza kuita treno toita inseramento com president Samora Moses Machel então takazobva ipopo então tokandwa bata jaunyasa muna stenta yedoge toenda kunyasa ndao tosvika kunyasa ate akordo diluzaka tiri kunyasa ndiko kwangu ndakandiri
9: zviro kwazvo ndomboenda zvekuna sekura manyange sekura manyange bataya mukumbo
7: zviro kwazvo
9: sekura manyange tomboti hai munguva iyi yaitambwa gwitikwiti rino rese iri
7: honde
9: ngazvipika mari zviro kwazvo zvairaramwa munyika yemusambiki kana toti makamaka muprovhinsi yenu yemanyika
7: zvairaramwa muraramiri waita anhu anhu airarama iona upenyu weprovhinsi yemanyika ino wainga wekurima muraramire asi manje tairarama takandotya hapana wainga akasunungaka woita tunga rabhia amweni angwana aire chibharo nguva imweni waenda kogara mushango kutogara munyumbu munoiziva munyumbu nyumbu inogara
9: mafundeinokandwa
7: mafundeiyakandwa munyumbumo
9: kupurigwemo
7: sadza kuigwa
9: kuti usaonekwa
7: aiguma semasuriyari nawai mapurisa nada masuriyari emunharaundimo
9: mwana uri munyumbumo
7: uri munyumbuasi
9: yanga asikazvibati kawo kuti
7: kanwaida kuzvibata
9: aindoti yabata nyumbu
7: yakatimwana wenyuya uri kupi ri chipuchipa wakabuda pano wakandifunga wakatenda rudisha
9: asi nyumbu yachiiona hawo
7: nyumbu munozi nyumbu inogara pachinyumba inakwa chinyumba kudaiwo nyumbu yokandwa muchiuni
9: ananga yachiiona hawo
7: anonga
9: yachionaaza kuti une mafundimune
7: mafundi
9: basimwana wa tiri kuchango
7: nadha uri nguvaimwei unonga ari mumunyumbumo kotiki atsva ndiko kuchibudiswawo kakubuda kakutombopipirirwawo mamangwana kungaedza nguva imweni munyumbumo mumashupu akakutokoibwa mushango maona manje anhu aitambudzika maningi munyika ino zvekutambudzika zviya ngoti wazwirembo ukabatwa woendeswa kumutaratoyo mwedzi mutanhatu weisenza kumutarato usina mutengo kuti kwai unobveyo wakabatira chinyi nemunyu hawo unonga wabveyo usina chiro
9: sekura manyange tinoziva kuti hai ndinotsa zviro zvingo kuti ndiri kutsa zvandiri kuziya ngokuti ndaremba kuti waona kwanga kuno anakadzi gwitigwiti rohondo riri yokurwira nyika iyi kusunungura nyika ngaripi basa kamari raita anakadzi muhondo mu
7: ndingati mumabhazi meme tairaramemo anakadzi ainga nebasa rakafanana nereanarume mugumiro wendakaitemo ndwaona hapana zvendakaona zvainga zvakanyausiyana basa remwanarume neremwanakadzi ngoti mona imomo mainga musina kuti waringira uhuri muringira ungana huri kuringira mwanakadzi nati kuti wakagara naye nemakatogwamana wozwa kuti kwai ndiri kugwamana nemwanakadzi nati mainga neanarume basi ngoti basa raiita mwanakadzi ndiro ndiro raiitawo mwaanarume
9: ndautsa kuti ae mwanakadzi aendemo zviya waisatochinjawo kuita mwanarume
7: iyena aendemo nemupango nemupango nekufundiso nemapfunziro etaifunda nechihambiro nechetakahambiremo mushangomo nezvetaitemo nezvetakawira ndau zvaichinja kuti kwai mwanakadzi waiita mwanarume
9: pandiri kuende pakuti hai waisotochingawo kuitawo inga mwanarume
7: Nae kushinga paduko ni ne mwanari munga tamako na wengu sika mkumiri. Mwanakazi o.
9: Wasoto pindira jo kushinga kupindiri za mwanari
7: mo. Zaizundu siya nange ya nakazi na. Alipa mwani mejuma ishinga. Kushinga kupinda mwanari mwanari mungu. Oti iso mwani takafundi suwa mapufundi rehondo nge ya nakazi.
9: Asi basa roguru. Rangari rokuto bato futi no jungu mweni mweni kana
7: kutia.
9: Ayendo senze suwa maningi maningi kubika bika no kuita jungu mweni. So chia nakazi.
7: Anakazi kashinja inga sika biki. Aibika anarume.
9: Anarume ndo yatobika shomona.
7: Ndo yatobika.
9: Anakazua anga sabiki.
7: Ana akajinika kona ibika anarume.
9: Ngei manje.
7: Ya ngekuti kudishitakarwike zvaizwa mutemo ne. Kudishitakarwike zvaizwa nawe kazhinji nini endakamboona anakadzi ari pa boda kubika. Kazhinji nada.
9: Anarume ndo yabika.
7: So kuti anakadzi basara uguru raita. Raibuda kwenda kumisau ne. Misau yeko kumbirao chekuria. Majenga sikaendiega. Misau.
9: Haipelekezwa
7: ngana. Ini ndainga ndakatumbo hamba nacho chikwate cho.
9: Chwanakazi
7: choko kumbirao cho kumbirao iyo. Nayo kumbira nge hashana. Kukumbirao guma wa pamuzi taikumbirao chakati yangwe nano sarakati re muchetomo. Ka kubuda airi taikumbirao chakati tiswa kati yakati. Ngwangu ni maito puwa pakanuna. Ngepopura sawi. Yaka sinza povu imnuni.
9: Mudakusa kuti ya manyanga. Mudakusa wati bakatikani zoma ningi.
7: Atizukuri ya ndi zoma ningi. Ntayenga tisikari gindi zoma ningi. Ngoti ukakumbira opa mzipe munu. Wopas kwa ora atarufu.
9: Na undazo. Ndruku. Kwenda pwane katila mete. Kuli haa. Ngwengu ni.
7: Waenzo kotera.
9: Waenzo to batapakanuna.
7: Ungapu. Aripa yangu naibudisa mbuzi.
9: Mbuzi.
7: Mbuzi yangu naibudisa ngombe.
9: Ngombe?
7: Si. Yangu naibudisa ngombe.
9: Maipaswa ngombe.
7: Kudakara.
9: Kutiripanwe.
7: Kutiripanwe. Endaye mori. Kwa mwite simba. Kwa kusunu ngura nyika inu. Ariyo. Anu. Ariyo. Zeno pia zinayi zejena. Ainga ariyo. Anu. Azipira. Kukumbira ngeza kanaka. Iyena wa munu uzi wate ayati gumina anu basa raura aru kitangiru kuda aru kuruhira nyika inu kuti isunumbuke tuono mutendere maona hino zaire ruka maningi kuna mweni ho aibudisa ngemwewe sekamare painga pasena zechi simba wate tipasei tiswane zekuzwana kamare imu matikwai haiwawe mga imu ni maito busa naera kubusa kupuwa zekuti kwa itende kori ya kubazi
9: shuma sapa kuti hai mwini pa nuka ngombe meza to basa niko chuku busa kwa
7: muri wokori ya kubazi
9: jiro kwa shu nomenda kuna sekura chimarize ni pa kwiti reseri la izwa mu hondo iyo kusuru ngula jika ya Msambiki. Panongwere yokuti hai makazombora ngaridza kuti izvi nini aishashukwanisi izvi. Ndakuda kuzvitiza izvi. Yakamboguma nguva iyona kana kuti aizomboguma kwa muringo.
8: Haizi kumboguma. Haizi kumboguma. Yakada kuguma nguva yangu ndakapinda. Enta machinda zona mugarirwa imomo. Enta wazobuda moya uona. Enta porque kugara kwedu taita na kadzi imona mutangati tsikafungidzire zvakuti umwana kadzi umwana rume tese tangoona na kunge tese tiri arume nekuti tangati nepfungwa pfungwa yakuti chii chakanditonga kuti ndibve pamba ndiuye munhu mushango muno. Entang ndiyo shungu yanga iripo maninge. Tanga tisingatira sani kuti danganyi uyu mukadzi uyu mechi mpakaenda kuwata. Poto kutowata
9: mukombo.
8: Totowata zisi kudai izvi. Mazvapane chinoitika. Hapana munhu akasingafungidziri kuti nada zvopereke izvi kudai izvi. Tanga tisina.
9: Yero kwa shi, amanyange mbunzo umo umo mauzo wa shi mbunzo daita
7: na mati kudinizia
9: ndati hai parongu wa heri ya makambo rangaliza kuti hai ishi janzile mbesa ishi
7: ne inini
9: na kuchida kuti ntotizana hangu na zvinosiyana nazvo
7: inini aningadi kufisa inini andizi kumbokarakadzazve ne zuva rimwe kukarakadza kuti kukarakadza sure kwendakabva hapana zuva rine ndakambofunga so chaindonga musoro mangu chekuti apena kuti honde inopera here ngoti hapana vainga netariro kana kutofungidza kuti kwai maputukezi achazodaira kuti ai haiwa nyika yenyu iyi musoro munzero muno mainga musina ne
9: zviro kwazvo ana baba nguva yedu yakashomeka mibvunzo yakawanda zvokuti tirekete makamaka zvakaringana norungano uhu zvakawanda asi nguva yako nanga yakashomeka imai titeedze kuita chigwagwa tikugomerana nonguva inotombodai izvi kumasureke basa rese iri ramakaita imimi pfumvu yese yamuri kutsanangura pe iyi yaitika zvese zvese izvi makazwa kudini pamakazotambira soko rokuti gwitikwiti riya razopera nyika yemusambiki yazosununguka
7: sokoro rakati gumira tiri mubhazi pito tsviriri toungana petaiunganepo zvikanzi tine soko ratigumira rekuti kubvira nyamasi hondo yapera hakuchina hondo munhu wese wakamboti chowe ate takata hapana wakazvigonda nati
9: maitotizve
7: kunyinatingati kupera kuita mupiriri
9: zvinoda kutsa kuti hai imimi panguva yakoneyo manga musina rukariro norugondo rwokuti hai zvaida kuzopera siku imweni
7: kuzoti kwai zvireketwe kuti kwai zvapera takambogara nafumire teindobvunza zviro kwazvo di udza muoko kamari kuti tasarenda togara togara atizozwa zvozondoreketwa hainga nemaradio zvotobhuyiwawo no kwavo togara kamari setembrowo iya ngoti takagara asi soko rainga ratiuya rekuti kwai hondo akuchina soko rainga razoguma rototekenyeka kuti hondo akuchina tawina nyika taisunungura
9: sekura chiparizeni bvunzo ndiwo umwomwo soko iri makariita matambirire makaziva kudini pamakatambira soko iri
8: iri takadakara naro ngekuti tanga tisina tariro kuti hondo inozopera musambiki kurike isusu soo chedu taiita tairwisa basi kuti tanga tisingazivi kuti zvichapera lini tanga tisina ndangariro endawa pedu takazwa soko irona iri takazwa kudakara kuti evardadedi nechimo hondo yaperadi tichaona
9: asi rakaita nyore here kuti muzvitende zvakaita nyore kuti muzvitende
8: hazvina kuita nyore kuti tizvitende porike takagara kunge kwazi umasemano waduwaisemana
9: musati mazvitenda
8: tasati tazvitenda endai pedu takazonzwa manje kuti budai mushango muende kuopinda mumakwarteri ndipo pedu takazokarayira manje kuti nhata evaradadii kondo yapera ya
9: zvino kwazvo rungano uhu wakakura maningi hino nyamasi uno tikada kuenda koona tomboti hai ngazvipi zvamaonero enyu nai tingati maonero enyu zvamuri kuona kuti hai basa ratakaita riya rokurwira nyika yemusambiki kuti isununguke rakabetsera izvi naizvi naizvi ngazvipi zvamuri kuona imimi serubetso kana kuti muchero nae tomboti chizuku choti furutu yo basa renyu ramakaita riya nyamasi uno
8: nyamasi tikuona nhoye wazuru uya musambiki wanhasi zvinhu zvachinja kare chikora kwanga kune chikora dzakawanda chipitari kwanga kuchisina chipitari dzakawanda mashitirada yanga asiri mashitiradari yakawanda mashipa zvino panapa tikuona mastrada mashikola ma mapostu de saude ma mahospitali enda zvese izvi
9: basa rajuna makaita ri
8: basa ridu rakaita ri yairi atena nasi aliwesi munhu pakagara akuti inini sto independent ndao ngekuti nenyaya yabasa rieridu takaita ri yairi
9: amanyange mvunzo ndo umwe munhu unoda kuti mauso
7: ndauzwa kamare inini andibvunzi andibhui masoko ari kure nobhuya ari padhuzi nguva imwe imwe mazuva ese ega ega ndinogara ndeindotsika pamwe pamwepo ndezviro kwazvo tingati mutaundi ratakagara neiri mutaundi rino mazuva etakaguma muno nekana mazuva etaiguma muno ndisati ndaenda kuhondo ndozaenda kuhondo hondo yepera ndouyazve muno mutaundi muno taguma muno umu mushobo wainga akaita taundi rino mushobo werainga rakagara nanyamasi tikada kuringira tikazviona zviro zvasiyana kure kure kure kure wakona kudawo kupanganidza kudawo kuti ndizvibhuye pano zvakareba reba maningi tingatoti kwai muno umu muvhira rino titina rino mutaundi rino iri sidhadhe mainga mune mabhairo mashanu mashanu basi bhairo musidhadhe rino mainga mune mabhairo mashanu
9: taundi rino rese
7: rese basi zvimabhairo zvakona zvainga zvakaita kwarterawo noera kuita
9: bhairomashanuwo munoziva kuvatsanangura kuti ndiapi naapi mabhairo akona anga ariyo mashanuwo
7: painga nekatanga
9: katanga ndoriyoaaiyoyakuvhinisiundizvinyu
7: painga nekatanga chainga payapaya pachinutiresco paya pachinutiresco paya ndo painga nekachibhairo pakona tomhuka toenda bhairo simiteiro
9: aaanga
7: chiripobhairo simiteiro tomhuka toenda pabhairo matadhori pachipayapaya pabhairo pamatadhori amangana amatatu totomhuka toenda pachipangara toenda pachipangara amashanu nai kuti kwai bhairo raizu kwai endaimoona nei zvinyumba basi zvainga zviripo zveuriyadho
9: mazina aonaya ana chipangareya muri kutsaya ana kozo mati vinsi kude zvinyo
7: katanga
9: waizi katanga mazina ava pasavaputukezi
7: mazina
9: aonakatangeya chipangara
7: chipangara takagumira
9: makagumira
7: takagumira tine bhairo areyari iyareyariya bhairo ariyari ngokuti kwainga kune jecha
9: jecha
7: maningi ndatogoda apachina ainga ari muno mashanu zvimabhairo zvanga zviri muno zvetakagumira muno hino toti kwai makore nemakore makumi mashanu ezuru nyendu zanu yakararama muno iona irarama munyika yemusambiki uno kakita mabhairo awamangana mashanu basi basi apa nyamasi uno uhu tine makumi mashanu emakore taane makumi matatu ebhairo emabhairo namatatu 33 zvibhairo kuya pachiputukezi mabhairo akonewo inyika kuda kuapashanura zviya kunasa kuagadzika zviya inyika huru maningi inini ndakaguma muno kare kare uye mabhairo ari munhu anichakwanisi kuahamba okubva kakayambira kakaperera bhairo
9: munombowaziya here ese mabhairo atatiri kutsa pano ari muchimu wemunhu makumi matatu namatatu wese makamboaguma here ese
7: anichakwanisi kuahamba
9: asi makamboaguma here ese makamboaguma munhu aziya kuti iro riri apo iri ndi iro riri apo makambotsika ese iri kana kuti munotozwa basi amweni kundozwa basi
7: amweni kaakuzwa ngekuti anichatokwanisi kuhambe umwese kwaakuita zokuzwa iyo kwaane bhairo kwanyuka bhairo ari kuita zokunyuka iyo kwaano bhairo rakati iyo kwaane bhairo rakati tingati ndiko kubudirira nzvakadi zvese izvi zvaitika pamakumi mashanu emakore ano aya asi usikazi kuzviona zvainoreketa zvinhu uri kuti kunyepa Uzikazi kuzona zenu biezi. Unotea maji baba jaruri kitezo kutimenga ni

0: Saka, neti kafamba mpopulasao, mpopulasao sempre ilipatiri, awa nduwa kasunugure nyika. Saka, tukurele mekezwa. Hapana chinishimune chedu tingati. Tukupua na governo, maji. Kwa tiri, zukitiri na nani? Zukitiri na nani, ho.
1: Kwa suka tenda. Apurutani padoko padoko tiri kuenda kumapeto ke mpunga nuyedu. Kwa zongu wazedu ishoma asito. Enda kwa upetesira nge kuzua masoko ugumi silawo anuvako madoda ya chino wa muno. Sekura chimari zeni ndi umakato bata hapo na hapo mukombo. Tipa ima zuenyo kugumi sila. Tomboti hai. Nga upi mpango mkuru wa maeda kusiro. Maka makati kati kumajaha alu kukura mazuano. Asana nyasa kuziyange mwazo rungano kana kuti shtori ya enyika. Ngaripi soko kukura maeda kuasira. Mutosi ya masoko kupetesira mweneka. Ngukuti nguwaza kuna zene.
0: Saganaka. Enini nukulutire esi wa majaha ya Musambiki duruvuma maputu duzumbwa yuindiko kuti anaedu ndimi masara naro nyika ino hii zese za maoko mwenyu mukada kuita zwa kutamba epa nyika enyu ikazoenda isusu musazoti wadarawa ya ana kutipangira entao nyika ngeenyu. Entao isusu tagoneka ndini David Shuva shimalizeni.
1: Sekura manyange mupaso wa masoko ugumi sira. Muda wakusia ese mufama tuwe nika henyi. Waza kona za kubuya jiminisi.
2: Zero kwazo. Inini anditeti wa mbanzara pinda ndimo mwenu wangu. Rakade weate maidumba. Kuti nyika ino ii takairu kila tika isunungura. Kaitora tukanda mnyara mwenyu. Imemwe agoni ya mwenye. Ize. Mubatire, mubatirane makabatana. Makabatana onesu kuti nyika ino isununguke. Ii tangati na ibudirire yaka sunguka kare nyika edi nubudiru kwa nge basi rini izgwa ndiani rini izgwa tisu agariemu maningi majaha ndi umane masarane simba maona manji apana weti no tseta kutu mjaha wakadai mjaha weso nuzu mjaha isu takawu ya kutura kwe muri anaedu gamshira nyika ino muisenzere isimukire kuti aya iti shupaya teruga ei afinari maboye ita shupaya ante senza ibudisa nyika ungana zitaki ite zima zwanu zindava ubiazia kuti kula umira pa gwanzipo masendo maire omonu ruku hambange tsoka rubudi runaru maona manji asi ndisati nda konya ndaida kumbo chunga mizana onamu ni yangu ndanga na ukuhono zana nemwe arwe hondo mwese munondi kune masoja ichana rumeta ngati nao asimutaundi munopi muri kundizwa amweni ari kure kure andikanganwe mukomango ari Zimbabwe ndakaparadzano amazuwa ari chimani mani radio Msambiki ino supporta ye gumeo
1: ndudzezi narozwe
2: Fernando Manyange kompira. Ehe, ndinoti newana wese ngafare. Newe ndisika kanganwi wewe ndakaketerwa ndi mwari kuti ndirarame naye.
1: Mudzimai
2: eno.
1: Ndudzezira.
2: Isabel Francisco Xavier. Chido chimoyo.
1: Ndu anyamanyange aw.
2: Ndu anyamanyange. Anuzima anyamanyange. Anyange.
1: Ah muri amfundisi chokere kuchechi.
2: Ah ho.
1: Zvinokwazvo.
2: Maona manje.
1: Zvinokwazvo.
2: Ehe. Ne anangwe se ari kundizwa. Nechi garisano environment ndino gara ndinoti kubatana kuti tiende nenyika yedu nyika ye Musambiki uno uyenderere mberi takabatana
1: atenda
2: inini ndavara
1: sekuru achimarizeni azondoti basi yoita chigwagwa mazina zvaita manyange izvi ho mumbotambisa mbia yachimarizeni dangani aliyo ndwamweni amuda kutambisa padoko kuti funge nguva dzakona dzaita chanjisi
0: verdade tambe komo ndaida kuti nditambiseo wadoni wangu nosenza nao komo tiri munukili ya makombatenti enta ndino watambisa wesi nosenza nao ni wesi deshakamendo ilimo tino watambisa ne chimbia shango no karasho pamba pangupo chino nzeriza kireva gudu
1: msika na wenye
0: na chachimbia shango chachimbia shango chachimbia shango
1: Leche jizwa mwe mashimsharuko
0: ni wana wangu wese ndino akwaidzisa pangwa ino iyi
1: tatenda guru totenda imimi ngokuya kamaita sio mozinyo tatenda

mere misesa na mfima mwendi yari kusaraudia zende kwa itamu nungu mna zeku madoku niya. Hatu makuma nungu mna misesa na mweki nzora shkwarenta yu minutu. Chote paradio msambike misoro profisero manika ufamu shtu diye mchimoyo. Noko niye siku ya chirongo muna. Haenda atisi ya kashite kura ole, nduenda kupika Antonio Marcos nungu mai. Persina. Persina.

0: se
1: kuhamba padoko no padoko tapecha kozo kongoma yakaimbwa ndi Umberto Luis ino nguva jedu ndi jona gumi josiku nomose suma kumashanu ino naje tatu triku chichinjanesa kozo ngoma chakaimbwa nguva embi vakasiyana siyana tenda kozo ngoma yakaimbwa ndi Sistimota Zwida ino siti kukanya ndino kanya. Tenda kozwa kongoma iyi.